0: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
1: zochiwa de ta jinye sakho zon de tongbo jinye da sakho zoji de jinye zodu da di ngay se de ma son na jinka nye le dun dar go jinka nye zodu jin yon de yon de tong de go ma tima mabu tong de go ma o te la jinka nye wa zol de go jinye zodu teni sakho zodu da lu zon ge ju de ma jin non ma xiondulik tundarani, luzon saa na yin, ten luzon kuwa nati maa gyu na xiondulik, di tundarani ngugu. Tende yin chadi, teni jinye da sakho zoji di ku mingzik nyi tsuddom yadu ki mei tanda jirugu. Da jinye zondi, da jinka nyi li li gini mambu jirugu.
0: Wari.
1: Da chi zogurugu, jin yon yon tondi gu li gini tanda mambu yudu, da di jinye sakho yin li ngiba yomago.
0: Wari.
1: Da sakho zoji di, lu song, lu gu song diso, gyu diso ma, nima na xiondro ma, yang tanda ki ne mambu yurida, di jinye sakho zondi ku, tā nējī chādil āmirī. Tēnzhī rīyōndu, tēnī namjī āndrī zōrgō, jīnyi yīmī jīmbē zhōnglī tū, sākū yīmī jīmbē ndōlī tū zōndu, tēnī jīnyi, jīngā nīshīngā gā mā gādī kō, jīmbā tīngzhōng mōngyīn chīsā tōngu kīng tīn hā gōrgō, sākū yīmī tā jīmbā gāndō tā ngō tā tā sōl tēnā tēnī sākū yīnsā mā gā gōrgō, tā tīng sā tā gīyā zō sā kī tēnzhī chūng kō tā tēnā mō bō yō lī āmirī, tēnzhī rīyōngu. Tā tī ko ne de chundu ren du xing ge zong na da se ju de zo ya bo mari sa ma de zo sa che ju nam de zo jong da de zo ya bo mari den de re yong de be ke sa ju ran yin de yan pe den de den de re yong de chi ba de ge da chi ban ju ji de den de ge sa ma de zo ya bo xio mo to ru go den ne long men yang da ne yang mo che mo to den de re yong de da ta lu zong ge da ma ju ru go lu zong ge da ma de nyung ma ge lan le xio ne zo qi wa da nyung ma jing nong le zhi qiu ge nong le ma xio ne de ne lu gu song de zo xian zhe ma o da ne de ne zhi ren gu ku ngo de de ne zhi ren gu
0: ko mo ta ni zo ma xie xia gan ru ga mo xia de ri dong dan nya de ri ri de zi da zo de de dang ma dang mi ni song ro mo to nyung ma na zong ro zu bu ka lo cho ju de me le ren ro de yin sa ko
1: o da de ren gu de ren gu
0: la so la so la so
1: de ren ne
0: ji ji ni sa ko ne zo ji me de de ri ta gu li jun si na chi ren dang de ji ji de re ha
1: ji ji da zong ji ji de re de zo qi wa de ne da go ne jing ka nian du ji ru go jin yong yong dong de gu ji de ne lu zong gu ju de so sa wa na yin ma ni ma lan la bam den ji no yu de yu jin ji sa ko zo de ren gu go
0: la so la so la so de jin ji sa ko gu ne de yi na nā yu jujīn rā chīnī rā yinā kī?
1: Tā tī jujīn rā tī ngā tsū tātā tā bōk sō rā bā kī jū yé nōng kī sōmbā mē ngā jū kī jīnī sō wā lē wā dzō mā jī yō rī lē wā tī nōng chīnī sōng yō rā sā nā tā nī jujīn lēn sā ngā sā jī wā sī lēn jī mā ndō bē kī cēn pē wā gāng bār sā bē sā kī jī bā rā sī sōng yī gō gō tā tī chī dzō lē rī sā nā tā nām jū ngā tsū nām jū nī dzō nā rō kī tā mā nē tā jī sū nē rī dzō hī ndō lē mā rī tā dzō chī yā sā mā de manchu de wang gi sama de yabu che de ma re long re yong le mre ta nga zu nam ju sama no la ji len sa si du ta chari mo so le ge shu ji ji
0: ro zhou nu ne ka wa ka wa cha wa len cha wa
1: se o len cha wa zu ji de
0: len cha wa se de ta sama no pe cha ge na ge nin de la ko ge
1: pe cha ge na ge ge ta nam ju sa ju cha me le cha de ro len cha wa ru go sama no de ji cha me le o de ne ri sa sa de tē tētān tēlā sōpā tsarīk mōngbō yōrē tē tōchēng kē sāmā nōng tā sāsān tē jūdhī rūgō o tīndē tsēkī mōng rā bā tēnē tē nōng kē tarōng rō ngā wā ngār chā kē mōngbō sūpā rūgō sāmā nōng lā ngā wā mōngbō yōrē lā tēnē chā dzō kē rūgō tā jī nam jū ngēn bā sō tā ndā dzō kē mā lē tā shē rī tā tēlā sōpā tōng zhān rā mā rā ngār chā mōngbō yō rūgō o tīndē kē ngār chā rī tā thā rā bā sa chiya chabu rugu, desi mazali da yungju maridu ku tsegi le gili kata nga cha samu osundu rugu. Tene sama ngo gani xie gana sama si wakirai, nuba si chi wakirai, tene chi wakirai, tenri ringa. Tate pe cha gana cha zogu rugu, nga wakirai da zo chiya pena tan tong jare mo bo yor go la ba ti no ni ta lang mar jog ma le de je de mele hong yo hong yo je den de ni ko ko ko le je den mele o ta de so no chi xing go den so no chi xing ta da ta ka ji ge ta da ju jin ko le xim ju ju den ju zo de ta de so no chi ju re den so go den ren ge de ni nam ju nga so ge ta sa san ja ji e na ji jang a mo ta mo thong ro go
0: re re jang a mo
1: jang a mo go re da
0: so ba ne gu mo ba da
1: gu mo ba thong ro go o den ren ge tene jik samara ma sona ta nuba sewa gare pe yasana shoko shoko gare de ta sewa dan joka wa tene renga ga tene tro gare
0: tro gare la ngamo
1: ngamo yinba ta nuba sewa dan joka wa tene renga rugo
0: laso laso laso
1: ta tro tog zelenda tro go pale zelenda ta kanda mombo yorugo tro gase re mombo yorugo o tene re tene hyarenda ma sona hyag nong chi ta che zo go hya chombo re zelma le chi gre tene ma da tene nom la so ba zo go ma le ta ro ma la so ba tene ro nga shi ne ba se wa ta tene ne ba je wa ge se kom re tene den chi sun ro go ta jön la
0: jö wa zo ta je ka wa
1: ha ji ji ji ne ba je wa zo de pe che ne hyare zo da ne tā tēne jīk chōg rei zō tāng rā tā sō shūli ame yī tēne zō tū hiyo ka mōg rei lāng sō lāng sō hiyo mō tō mā
0: lāng sō
1: o tēne rā rei tē sō tsē lā tā wā tēn bā
0: tēne tīnjī mē lē rā
1: rō o tē tē sō tā hiyo kīng bō tē rā bā mōng bō tēne tsā jīwa mā rē sī
0: o tēne tēn bā yī nā
1: tē tā jīmā jīnjī sā kū nē nā wā
0: rē
1: sō tēne jū jīn tē rē jī rē yū nā rō hō jenom bo nyen do mandro dan do no mandro go tene ji saja ndama son na saja lenhe che sa ge bon zo dan bon lon ba zo dan da ti saja lenhe che sa ge yo den la jenom bo do yo ma o ta den la zo che wa na la ren go go tene de ma ye ne me la che ba yo go ma ka ji ta ji sha ja ba re da ji lu bon go ju ye ma ja du tene pa zhōg dōng dōng dōg yōm xī gā jī yōr lē nā kē kē nām jī pōg sōwā rī bā nā lōng gā rāngyīn, chī bē rāngyīn, bē kīng rāngyīn jīn sī sōm xī xī yōr lē tā rōng tē lē bā jē bā zhō nā ān lōng chī nī dēng, bē chī nī dēng, bē lōng nī dēng rāngyīn zhō rāngyīn dōng sā xī yē jī yōr lē tī tī nō nā xī yā nā bē kīng rāngyīn jīn tā sō rā chā zhōg rō nām jī kē jā tā mō xī mō gō yē mō gō tō lē kā chēn bō mā lē mā mā xī gā nī lō jā mbō wē dōg yōm tā nā zhō tā nā zhō gō mā lē tē lū xā jā gwā rē tā tō wā tā nā gā rē tā sō rā tā nī nā mō lē kē ne tene jirengu wo
0: naso de xia jagwa da xia chongbo lu xia chongbo gre
1: na na
0: le to zo da ho
1: de reng de
0: de yin de chongbo se de da jagwa gre de gre ni ji da ho
1: ji ji ji
0: naso naso de jin ni sa ko ge ne la ji re da ye wan de na ge chi zhe na ge
1: da jin ni sa ko ge ne de la ye wan de ma song na da shi lu zo re ge ngun xie na da re dan bo da ni ba zo da ni ye xing go da bo xo a zhe ba no ne 지단 자외 예원자지 소미이요레 진르스나 베긴 그 진이사고 룬치베스 진이사고 롱그 진이사고 조단데 던르 예와시요레
0: 롱치 베긴 송
1: 아 롱치 베긴 송 다 남중 아주 히에디 롱치 베긴 송 담보 롱데 야 드네 치바기 드네 베긴 야르고 다 안데 노네 담보 베긴 야 드네 치바이 야 드네 롱 야인 거고 데 준세 체르스나 코 다 나무 휴데 베겐 라기 질 나무 다리 공을 휴네 베겐데 나무 온도로고 다 농신데 예와시온데 베겐데 라데니 베겐 그 사코데라 쮸타마요레 치바 그 농시 예와야 조요레 롱라 데니 예링고 던르위는 파돔네 데니 농시 예와데 신나 진유 사코데라 예와 뉴케타마시 요레 준노 뉴케노 던르 예와 뉴케시 요레 어 던르르 데 예와 니케 던르르스나 베겐 사코데라 쵸 창 브르신 카본 레세 코초 세마 세당 방중 카초지 예와 쮸르시에요스 다 조치와도 좀 라위찬의 따이도 링고 긴근 도다 예브당 데서 데는 따이도 링 되는 지반의 마소는 지부 사코데라 네체당 낙차당 홍보당 쮸코당 쮸코의 찬라와지 조 지부 사코조도 데링 되네 롱은 내신나 강샤 랑친 장자 이스용데 드니 강자와다 샤안자와다 드누즈마 이와시용데 드니 대안자베 찬다게도 롱데라 예미지면고 드누즈온데 베겐트 동보이자 드니 치바데 드니 롱데자 드누링
0: 세데 이 롱지 베긴 송 토니
1: 롱지 베긴
0: 나조리
1: 아 드누링 야 제데 메용지노 메용지 드니 에펜디스 세제조 다사좀지 요르고 메용지 딘노노 진유사 그때라 이와 니싱 因为你现在性格是呢，对你上课得了，胳膊都用完是你性格。

0: Tama tenke yila tsenpa yina lo sunche yi tingta tene tama che na tama tenpa li yungi tene yini jasha gachi yi toba tang lo ngachi ngaga la masen kong tama tenpa che pa yina tama tenke ta dir na tene zani ri chung nyunga tang lo chuchi lenji tama che chang ngen ten chi tene shetse che nyung jowa tene ngen sa tepo rindu kos ta sori che kipa ta che kipa ta na yina tama ten chan yani che che chung gorji nyingi parche che ma rindu wa tang Chashi chan chi ma rin chua. Tama ten chan ya ni tene chetse chongi songji tene nigu ten li shir pu ni tene detang ka tene ngeme chenge nyung tu tong tu ba. Tese nyek tsagi je se tene yanchi sozi lovi shir pu ba tang tene njunga mala ka hi ni tene ngensar che leji hi tu ba. Tene tama chi ni nyan nyanchi je se tene la pa ta kamba. Chaka tene koshi ngensar chen tur tun chowa tang, tama chene tene lo ching gorji nyinin chung tene nyanka che chung tun chowa supa maze, tama chene lo chung gobi jise yina tene nepobi nyanka ne tama mantenbi tene mada pachir ndrabo yabar yis. Nyiba nda yina tama che tep, tama che te shakiba yina tene tomar tama che bi tene kakala tene tseba kanle shi te dintan che tene tradija shakiba yins. Jinsane, tama jeji tene lipo mdewi tene chona zekawa tene nasun jongwa tang, ma mambo tene dunghal teda, ze mtopa yangshar tama tengo zambar ez. Ta tsende tama jeji tosa mareji tene donsi jangiba hito. Tedar mayi senpa tene tama jeji senpi tama tenke mambo tene rangli detang tene cheta kangal teda la tene don tene, tene senshu shi tene tama jeba rezan gila tene ti ngemar tama jebi gangal langshun zung de tene tama jebi miyul ndoba shaki baresa. Tama jeba la dadung tsenri dang tene chung tunbi tene yetere xie choba de ranya je tene nitsil dang dadi chachin la yini gomba re re yini tene diren yawa tam yana chagi tar rim je tene tama jeba rambegi. Tama je tunke mambu shila tene tama ke nyemi dang tene neshen sochi la ya mambu tene topji tama da tene jang da chertaba yana tama je dada per gime wen jang me la la shi la tsen na tene chung ka wi chume da tene zhubo tse guyan na wa dang di tse dang koyu so tene chambu gi xin tama je bi tene miyon zhoba la roran xe gi ba dang di tse tene di chi je chung tong zang yang gi ba rez ta di tse dawa sam dang dawa nga lo xe tene lo ji tar xe ba yana mun zhub bi tene tama je bi go ge te tene chur ngi so Ta xiang de tama jingke mangbo xi ge de ne tama ji bi tap de tama ji de xi bi de ne tama ten ke na la de ne ji yi xi po ye no se ta de la tambo rang ge de ne tama ji ba gong sa tama de da ge de ne mei li pu la ne bin je ye ji de ne de zhang mang tong ji de ne li kan de tang dang chen zang la de ne ku nan ji zong de tama ten ke ji de ne sen ta ji de tama ji bi de ne tan la bi ba xia ki so ni ma da xi ne chu me ta ge dang de ne ban jiu ga dong xi de Rani la tama jeba gangal yeze, chumi yi tene dago shiru shi yi de tama je tunju giba tang, jantze ne tama tenken je nire yin, chumi ta nyamde cowa ro gibi tene, chumi yi dade yi go ni tama tenken je xia xie la tene dago shi chu. Ta tama nyo shi je tene banjo ya gado xia giba yez. Samba da xie na cai che yi tene reye jue tang, tene bari la tene di de tama je giba. Beijing Nianchang Kang de tene tama jebi xie cu ji tene pende da la tene tama tenken cui di ji tene xiu zhu yu cu nang xiong wa tang Nianchang Nang de tene tomar ba zu tebi tene cu wa xi xiong wa tang tene cu wi zirwi tene nana zu ba xiong si Man nam je tene jen de tama tenken je tene loa ni cu wa zu ba da bi xi tene yin ba san ba tang tama tenken na la tene da de nang nian de da tong de zhu na Dei tongzu ma la tene ngakir dan zhengir xi di tene xime langbi tene chona xiong xing tama ji bi tene penpa ni jen yi ba riz. Yiba na xie na xio cho ji xie guo mangbo la xio gi ba. Tama jen ken ranyo ji tene qima tang shubo cho ji tene kima la xie di xio cho xie guo mangbo nyan de xio jing jo gi ba tang. Per na donzong tang tene ga zin rendir tene zho zi ja ba. Penpa polo zi wa ya na Jongjir nrowa so, tene shiso chi shigo mabu gudri shi ni tama tenbi tene partha jirin de tene tong ham, yana tama tsenzen shi de ju na tene tama jiba pen. De dang nyam de tene shiso chi shigo na de shu ju mang de song wi, tene yen tsami tama mentenpa tongze rang yang nga ki tene tama tenje magawa tene chandwa, you know. Ta nga ba dake ina siri ji tene tama ki tsaxi te. Sikon je tene tama ki tsaxi bi tsaxi ndada jimbara ko yin yeba tang, ye tang te tene pendi chan lepo ten teba yeba res. Pe na shozi sawa tang tene kara tang, kazan tang je, tene kofi jachi so je tene tama ki tsaxi ba la, tama tenken je tene tama ten dedi, sikon teda ki tene ka tang, trewi nebi tene ginko kang de, tama je bi tene miyon jobar higis. Wen chang, tashi nde jibyo tene pendi chenpo ten kawi, tashi yen tang sundil ki na, tene pendi deli chenpo ten taba yano. Ta chuban da ki na, yoye la tene tama je te. Ta longa yinge la pechin ki tene shenil kang ki, tene lo dil je tene tama je bi, dichi, chong shi tene sazo shi ye. De ye shi namba ne tene doa shi tan jawa tan, tene tenke chan dumu ten topi, dere munjir lo dil doa shi ser shin, shenil kang te ye tene shenju sepil mani ngote shi pa shi na, de ye man nala tene tama tenpi nitsu wo, gomi tsomi ngang tene tama je topi niba shi ye pa tenz. Tenzi de ri je tene mingar Beijing da tene Shanghai so se shichong shi je ye pan doko. Ta tenzi sima da xe na nian nga yi tene tama je te. Mingar jitu ting de tene zhong darse che yu tene nian nga yi rin la tama je bi tene taxi de. Cami nian nga yi tene tama je te sir. Tene zo zan zu da tene cenri dan tuan bi guo ni tama je bi tene cha yi la dar xe de. Tamar tama je bi tene miwen la tene le ba. Ta tama je bi nian tangbo ne tene jadi ki tere yin si. Tama ten na tene detang la nitsil tang, tama ji na tene detang la pencil. Tema tama ji bi tene gorom che bi tene niden so la tene jilin xii de sen bi tini tene niden taji bar tene tradi xii ki ba yano. Ta nyan nyimba li zung tamar ngi se tene ji gi se, tama ten ken ranyi ji jang tene tama ji bi nitsil de ranyi la tene sewi dakar tang. Yana donha giba mazi, tama da tene njewi yoyi so donha tama mentien bar damjan jo giba yanoos. Nyan simba dan yiba zo tama tsam jibi tene nedan jo yu diya. Ndane tene nga zayi di shiriz. Tama tenken je tene tama tensan yaji. Lipu na tene nigu dan je tene putu meba njirbi lobar to tene jantian je hinse saji niba laso xiong de toma de ma gombar. Tene ngoyu kowa tang, ngoo nawa, kakampa, lo lowa, tene lopa maangwa, shanila tene nazu njungwa, ngocho maangwa, tene sensi chewa, senka mdewa, kopo biba, shawa ngaba soji tene nisen njungwa ya. Dedi pe na tene chini sheba tang, yen tang, kada sheba, tene tsatsi mawi, suzi sawa, lupi tene ngoshi renpo shakiba ya nose. Ta nyan nga bar ngay chi tene nyan yey nang da tama chi bi tene nyong so la tene shodong shi shi de tama chi bi tene goren chi da chi bi tene ganga chi ni tse ta la zem ni tene ne tem me chi xa ki ba tang tama ki tene chi san yang xer je da da tene tong wa tang tang tene nyam de yen chi tama mun ten bi tene gi ye la tene lo yong shi de yang xer tama mun ten bi tene ten gu ki lang kar dan chan ju ki ba yu no si. Ta nyan nga ba yin nang da dadung tama chi bi tene taishi yin ga xie ki ba te per na sintung nyi je tene par te cho po pa zhu ni jie par tu na tene nye gu ting li xir put tun ju ki ba tang nye re cho tre mo li po zhe wa tang nya ta ten ba zi mu tu ce nye rte tene li po zhe ki nga so gang le xie ni tene chua gong xin ya po ye ba xia ki ba tang sama si ji tene so zhe wa tang ka xia wa tene tete me bi tene la wa chen ba tang di ce mang che wa tene pe cha da wa tang me to den zu so di ce ye ce lo yong tang tene li ka yi xio su de ki ba re se ta chang ka to mung zho wa tang tama ten ken da tene mung zho ba ma zi nyan nga ye jie se tama la ten zun bi tene gong xie je tene ce de jia nyu da tene xia nyu so la ten zun ki ba la tene tama ten chi je tene mi yun zho ba xia ki ba re se.
1: A kye wu tou ke ga su, tang da se yung ke, hyo me ru xiu yu. Che rin da tun pi gu ni, nuen go ki si xi gu.
0: Che tun a lang, tun xi gi xi ba. Ca du ki me zi bi ya ka ki zin de la yin na. Di to da li bo, che ka se xie jina ha jang ki ka chen bu xi yu me. Wen jang, ma mang bu xi ge, che tun a la, tun xi ji me ba ri. Deri ngan zi, 接通一台机，弄出阿拉西巴下台，弄出党部，光那么多去门通吧。没开始是敌军的，等你接通就没干完了。

0: yukhiyo patang. Sonam pa chu duzu tamzai se de zema nga vi le la cha hien. Banzu nroi kengyo yiji je kengyo pari. Xiamla ti koji san chu seru nang. Ndalong goyo xiangi niwu da cho sa ju so je zangchat mayne. Nei ji sumzang pyo ne ang sumtong tang luki gondro ang dapa chabda tangwa ma zi. Chui chi la ti nin demzao se patang cere ten tunbi yobzi se pi. Long komin durei tun chi je mixi chi li gane li dro topa ma zi. Tunchi da buichi nika par topa song yu. Zayu zong goyo xiang bayo chung zu zhumu bu lo yi.
1: Yitong dhaka zaru lo liye zine, zanshi sanxie zhe ne, da nga to mandar pa, da nga tia liye zina yungpo pe ma zikpa, lo liye chibu chung wa re liye zidi. Yung na tingi, ni na ya gui ro ka tia liye zina, mei zhe, a te yin ke lu ka ni zhe, a te zhe lu zhe, a te zhe na da sa ke da mei kyo me zina, kron se leo.
0: Ndalong goyo xiang ji, sinze chung zu den la, Bülay Nemo, Jokto Sumja Daba, Tsangma Chuchi La Dini, Ngabdi Topyu. Ndalo Ngoyo Xiangge, Nruray Da Biki Jey Tunzi Zun Nidong Nibja Sene, Sacha Degi Nruray Denja, Ngenli Sya Junggeso Nudi Topyu Pari. Zayu Zom, Ngoyo Xiangge, Xiangge Nruray Je, Leza, Hongshan Chinje. Ndalo Ngazu Xiangge, Samtu Xinglen Peji Dungwe Dungu La Ye Chokde, Sumza Mo, Jokto Yemi Topyu. Suenzaan chabda tangwa jwe, dilun jure tuenba pano chenpo songne, loo komin jure denja je mangi ngawi tiendu shen yu chi songpari. Goyo xiangge xingle la lola ya kusongwa tene, goyo xiangge jure tuenji la tamzai tang. Denja tatsi ten song, chungsep taji yung jo kundai je tangwe suenyam tuye pui lalin xe yinpari. Goyo xiangge li sen suenzaan ta xingle lakzal, xingchwa je ti xunu jabde, jure jie su du tunji nipa qir tuwa tang, sam tu xingle buida gongpar yuwa si bu gongdam yuus tang ni, xiangyi la lolai yuwa tang mangso su kuchakwa si di, chungsep su yuwa ni taji yuungju gushuk, sam michi pa jinju yinpa ri. Ten di lezi ji zomre ngangka wa jatsi ta lakwa chunzo, xiegan chingung ki lakwa cere, nyendu xiumki xiangba yudu tang xira namjel, dapab rizong ki gayang jie yin, ten di pyo jo sanji nyamda lezi xiu tsal.

0: Manda mi bi za dong ge tian de. Suo mi zhong ge zhe ge zhu bi tie de qi. Nian jie yong jie zhe gu ki. Yong shi chou bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie yin yi na. Qie zhe bu de gu du ge hua yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi. Huo wa
1: Chubu namba gugan di mo, tata che che singgu chobi linzin de ne, kange long chen che ti dong zhe zhe linzin, zhe yang ji xin kang xiba de zhe, ngan de linzin zu xiu xi kien di xin yi. Di reng ke linzin no, ran jie che ngui mi ren ni xio xia yin bi, bue che su jun ren ni mang ji gu ngu zhu xiu jin yi. Chubu zu linzin de nian ji, bue che su jun ju zhe mang ge la, jun a do zhe lun bi, zhe wa yue. Bue jun che su jun mang chui lu yi ne, ma ren di lo ngu tong cha ke ren ni tang mer ju wa xie zhe. Mereje sangbin hingdwe da, qi tuwi ri ni ji rin tang da, zi qi rin tang da din yu. Songxue ya bu yi, su jun lu ji la, ju luen da, din mu, da bar si ba ne, nga su ca min gin chi ge ji ye da, du ni din ba xie zhi. Zhubu nan ba, dang hui la, mang chui lu ji ji gu dun gu ru hi jin yi. Mang yi ne, zong zhe ju zhe ji chui du xiong wi, qi nga wi gi qi ju zhe hien yi. Di ya, mang yi par ji ji lu ji la di na. Mare sunja xie yin na yang, de mangi jie toma na, mare de mibu nang la, goda zhu jie jie dai di gicha xiong ji. Kung ju, nga zhu jie ju ren na, ren xin sa tu xie bar ngu la. Gai de mangi na, xie cu jie cu wi ci ga dang, ma nang la, rang du jie ju zir sa zong jie lo xin mi jing. Nga zhu jin zhu dang jin tu yin. Tu xin nga zhu, de wi na mang pi zong cu ba dang. Mi ri jie xie cu la, zhe ren jie ye wa jie tuan ba ni zong. Mang ye jie nam dun che kong diwi jia qi tang, nam ba diwi pun cu, sa zong jie tai ki tang, ju zir jie rin tang, diwi gong tur song bi. Zong re ju zir chui, rang ni rang jia tui bi, ju zir jie nam ba xie la ju ba yin. Di da bi ju zir nam ba dir, ma ren su su tang, sa ni su su ru, man du man zha wa ri yuan na yang. Cang ma ra tui mong ge qi chui xie yue bi. Mang ye jie go dun la, nga zir ma mang ji, nga tu ni sa zong xie bi, lu ci tong la, de zhu ru ngin jin di bi, cai ji zong re gang he, zin dang su lin chu ba xie yin. Mang ye ne, ma re ka ge zong re na, zhang ci mang yue da, na mang pui zong cu xue jie zong re ge nang ba xie yin jing. Lo ju jie chu ju ren mi yun di nu, de tui xi nga zir jie nian nyong xiu dong dang. Ji zhe la lu su, nga zhu jie rong da, ru zi jie per ji jie la, ba ga wi nui ba jia ba ma si. Zhe ren yu bi xie cu nong duo, jie qi nga zhu ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bi xin ni, wang xiu zhe zhen la tai zui dang, long yi song yi tin dui xie dang xie jin yue la. La bar duo, di mo re di dang, di du gai su zui xie cu jie cua dang, mo re di xin kang, jie xue jie qi cui su, mi long ge nang duo zong yi cun par xie bi. Mere ne mere jubi, mere kaka mangye la, zong re ge rintang zang ma si. Xiu gang jie yi ti ni, xian jiu ge rintang qi qir din ba xin mu gui ba si. Nin ba, mangye jie yi wei gu rhi na. Mangye jiang, zong re jie nan ba xin dan zha wara, nga zui li xiong xing. Xi zu jie cu wei per ji dan zha ni, na mang pi zong cu su jiu ba yin. Mi re, dui mi xi zu ni, zhe ren yu bi xi zu su per ji xiong wa di. Mang ye jin nam dun che gong di wi jia qir xin la. Mi xie re ji chu zi di ren xin pa wi. Mang ye sa zong ji tai xie dang, mang ye ji rei dang nam ba su la, se bar mang bu xiong yu. Di zang duo ma zi, ma re ji qi bar mang wa dang. Ma re ji le yang, san ni dang yu di qi bar qi wi. Mang ye ji ye wan de, ta jie duo zhang ni dang, ren ni xie xiong ga wa yin. Wen jiang, mang ye la yin jiong nang gin, zan lun tu ge ke wang meng bu, nang dun ji ti ni, di ye wa xie yue bi, der di la ye zong ni, yang ji ye wa der xie jun yi. Ye wa dang bu, li yi. Li yi san nga zui ji jin na, nga zui bi nga zui ji ju zhen nang dong lin xie jing, nga zui ji niam nyong dang, nga zui ji qi qu, nga zui dang zhi wi, xin cu ji nang dun du xie bi, mang ye ji rei xie yin. Li jin na, mi rei ji mi bu nang la, nga zui xiong wa dang. La bara, nyang dai zhe nga zui cua xiong wa ni dawa xian yin bi, mang yi nu xiong ha xue si ri. Qi dui mi li yi ne, mi bu nang qi nga zui xi bi ju ren nu, li ki de lue qi, zui ba jin tun dang, nga zui zhi nu xiu jie zhi yong qi, gang la di cang qi yin da ri sa tu xi ba di da yin la. Lu ju jie le jun zhi mi nu, mi zhe la, nyan li, hingli, zhuli, hingli la sobi, legi nangja mangda sadu tunbada. Juzir khedu ji chuzi jang ngawi tori simbadi. Duimi dede legi di zuru, nangduan da nangbin shugang tini, sanduan da parji shuangdi. Dadi, legi parchi wa ngazwa ji nruiba jintun da nuishu jirzi tuji ji zilindi di. ngazwa ji juren da ngazwa ji chichu, nyamnyung da lejia. nga zui bi san lun du xie la su ba xiong mang cui ba da zhu yi zi ji a li la su nan yi pin song cu bu xie du jue yue nga zui ba me re du mi li ji na mang ding zha xie jun jin dan sa bi xi ba yang li ji la li ji nga wa xie wa da li ji dang dai jin tu li la zhu wa pe wa li hu ji wa ji ji pin nu ni jin ding ba da ti gen zhi wa yue ba de nga zui bo ji li yi nu ka de ka ru ma de ni bi ye xie tong da Padi mailan ziba, chodi li hu chiwa. Kadi karu mandu, nyingbi lu xie tongda, nyingbi lu xie tongna, li la kawa mandu. Lu chung li gi li ru, ondang labi di ru, padi mailan ziba, chodi li hu chiwa la soba. Nga zuba ranyi ji, dadu, nga zuji chui tonglin xiba, ji ji ma langwa di da gi, di pinu xiu di su chun la. nga zui dan zhan ni dong lin xi bi li jin di yi cai dan yi du la yang zhu ji chuan nan ha jiang xiu qi wa dan ga ji yi cai ni la nang dun pi sun cuo ba ge jin jiu ku yi tong wa din zha xin yi din zhi zhen de ni jia li gi ngo da qi qu li gi ni ge ji ta ji bin de le bei me ji ji li ji ka ge qi qu dan zhen ni li la gun du xi bi li gi ji zhe zhang yi ba de xi bi li gi ji zhe 李姐七缺堂下任村别李姐姐姐我这边新康村别李姐姐姐罗局堂当局所南端都西别李姐姐姐姐因为南站地大日李家拉官都西别李姐呢小娘带我做姐内该感谢李家女了这期话女兄也不了姐姐堂日本也不了金屯贵别次东林西巴先意 Ligi ngô dàng qi jui jì, li jì di jì, ngì par duò, ligi jui dàng, hindu jintun yin guà la, ngà zù bì

0: 대추 강나마 되네 다 봄벨로 주는이나 른지 고마데 좀 된대슈 배자다 르네 대초 된대슈 손두 다다 다 중요 감데 라바도 호총 감다 중요 감데 졸라 봄보가 다 불롱조조 가오이나 다 숑정다 봄보가 추다 르네다 루소르다 곰시다 예다 샴조가 다사 다 쇼체슈지 차도 덴바데 냐차다 준지다 다데 송접데 약슈지 차도 다 드라지 차 데두 다 간다 데 가르 차도리 세나 다 쇼우드 가 쇼우라 농구 바 농이 쇼우드 가나 소나 농드 다나 잡아 농이 드네 숑숑 시르다 봉 시르드 가나 오나 드나라 데던데 그 조차다 샤브로다 드가르다 데미기지 잠다 데미 집진도 다 몸보지 페나 다다 봉보 그때는 잠때는 따라 안 잠세 셀린도 어 다 대도 배 창대 좀 내가 전부 오대 봐. 레바도 내가 전부 오도 레비 창대 좀. 되네 다 나게 나랍 세도 나게 나랍 세도 대도 뭐만 로지 세도 나 랍도 다르고 라파사 랍 나랍스 나게 로지 쇼 랍스 수미게 로지 어 다나 못 보지 다 대진도 다다 법지라 로지 다 랍 법지 부메 법지 법자세 법조서 봐. 어 법자 로지 대진도 동 운신세 아심지 오나 오차나 chanabu china chin, te donglo, donglo lo juwa, tano mongbo, mongbo tanda udeba tanda zeda. Te so, ta tada ti pecha de kari nung ku dorse na, mongbo ge tada takla nung, takla, mare, ka, geku se ju jor, geku. Geku se de, xiongxiong ke la geku se de, buki rang tso narma jo na, dundur se, dundur. O ti ki penye nung ku de, tanda zendo. Ta ti mazu wo tanda la, tada te, pena nga la, xe je, onda, tanda mongbo ole zeda. Tata nga nga tsu mdruju kholo yo debi kitani tata tinga reba sa jiti nga de ta jeba, nga jeba, ta gogor tundru de ta. Ta yen ge jeba se na jezu ta tundru ge jebi nga de. Yen ge raju ka su nga pechu tong jeba de gogor ta shewi nga de ta. Ta nga le sheje onda mombo nda. Ta tadon tata bongyong nyingba tata di se jo de ta. Tata kongda tali nga chan jawa yo be maci gaku ki tino la ngarab shiongrab te su sebo da. Maci lagu se wa tino la. Tā pōmbō kū pōngshōng nīngbā hācchōng kī nīngbā lāgū sāwa kī pēchā chōrī. Tī nō lā xiong tāng, ngā tāng, ūn, bō, kānglēng nām jī, nyōng khōng rāpshī zōr sī tā pēchā sī pōmbō lō tār tā. Tā tī nō lā xiong kī chōng tāp, ngā kī chōng tāp, ūn sē tū tōng rī, bō sē tū bōb chī rī, kānglēng, tē chū kū chōng tāp rē rī, jī chū rī bē nā tā tē mē yō lā tāng lē rī. Bhūtān, xiāngxiōng, gāngjian jōng dā yōng lé rī, o tē tsū gā rāpshī dā, hā chōng xiebjī chōgāpshī dā bā, o tēn tē rī, tē yīn tsā tū, tē nē, jēng nē, bōngbō dā, xiāngxiōng dā, bōngbō gā rī nē bā gā rī wā rī gō, nē nē, rē bī xiāb dō dī yā, tē, tē pī gā rī wā, o tā tū rī nē, xio gā nōng gā tsū bā nāng xī, xio gā nā wā nōng tā nā lē bā nōng xī, o tū rī nē, tā rē bī chō dē, chōng yō lā chāp, tōng bō tā rī, bā rī dā mpē rī, tā mā tā nē, tā nē rī mbā rī, tā tōng mā tā rī, bā rī dā jū, tā mā pā jēn rō rī gā, zōng gōng lō jū tū rī dā.
1: Tāngā tsū mī māngbī sī kī rēbī sī yādī yī nā jīg jī sūyū mī lī rēbī rē sūyū tūy bī rē shē sī sūyū yōr bā
0: rā sū rā sū
1: tā tī yī nā kī rāng kī jē bī nā tā tī rēbī tī yī nā jī sūyū mī lī sūyū tūy bī rī chūng sī wā lī gyū jē nā rīmbī nā chūng wē sū sī tī lī nā ngūyīn zūyī tā ngūyīn zīn sī nē mī tū jīg tā tāng sī nē mī tū kāntrē sī yō rō lā
0: tā tī tātā ngā chumtā kī tōng tā gajā mēng rī kō dā ngā tsū ngō nē tōng nē tātā tēpā kī kō nē tā tēngā tāntā mōmbō chī pēnā tā tēpā kī kō nē tī yā tō tāntā rī tā tēngā sō ngā pēnā kā chū kī tēmbā pēyō bī kāp sō rē pā tā rā pā nī pā nō rā chē tā kī tī tsē kī tā nī chē tā ngā rā tsū tē kā rī rī sā na tāntā mōmbō chī nō rō wā sā rī nga ra tsu che che se kore kar se kore yege ta ngu ne da chu kundu dang tun khen je yin na tani nor som ma da rarpa ta rarpa nye wan cha dra le nye ne tani te chen khen ke mungpo je non ro su ta ten te che ne song de ba te tong ka te du ka ju ki ten ba tar de bi kap su yang te la che rabi shak ro ke de che pep chung na wo tong ne ten tu we ne pa ma la rarpa tong de wa ur se ne chulo ke teba ke tab cheba ina, ta te koron tebi tonne ne so chere go.
1: Oh,
0: je. Hanja, nelo tang, ta jumtsin tang, pangda, ta tene kaso shib kejan rile me to nyamji kao la, teba ke tab che na riyo mar go. Teba se ma gergi tonne, are.
1: Je.
0: Yena shimjo se je te mre che ta rinne che gen gen kur go du, rewa yo ba tanda, che tang ke ta mla riba la, raba yo ba te tong, tene pacho te ngabung ta, cham cham ye ta, raba cham ke te so raba yo ba, te so lan rewa o mar se shiji mar go. Te raba or go. Hanja, mla riba ke rabi chūn tāndā chī sōrdō tō bā, tāndī kī nē sōrdē, tātī chār tō, tāndī mā lā rā bī nām tār nō lā, mā ndō lā, tē tō rā bī rā nē sōchē nō tōng tō mā ndō. Tātī chī sō ngā rā tō, tāndī mā shī mā lā rā bī nām tār tē yāng,

zaze shida rinwi nyenken cha trobo namba. Tata chechi nyen yinbi lechenda na pejun longchen nyenchen li kong kanker longchen cha zonri logui cedong hi patare. Lechen di nongto pech zandung cha kien temi nyen nga tong lukzum, betam, kipi lehe, mangchui cha rinni so nongdun pyozum chobo tarik she tong shemi yinbi nabazu lechen tara jashu tong tokyo nangyo rawa hiya.

0: 생각나마 나 팅디 린치죠 소슈큐게 담아야베 드랭게 린치나라 벼랑쇼주 민직한게 민방 보람바 연바 까디냐마라 진이사크니 고조샤타 조콜라 젠르시비 잡아돈지 다데시요 샹라 히티노데세로
1: 베제 소리 주이 용루당 라린 기버 샹위 하지라
2: Kandri Hubi, Tanlin Tinwanda, Lunchin Sendro Yongla, Xi Sumbo.
0: Sengilinji, Jinji Sakune Jibana, Tinra Sora Gutuni, Jimba Nganjuji Neda, Yana Jagito Tanyo Bihiba de Inji, Nede Longo Nindo Jajalaga Guni, Bulok Sora Rubi, Munzi Sheba Mazi, Jutajan Rada Raba Diyo. Ting de Linsenala, Puran Shoju Minzikanga, Mimban Buraba Yumba, Kadi Nyamala, Jinji Saku Nejo, Woda, Juji, Yewa, Neda Soju Gola, Jandushibi, Japati Donji. Shala, Jandushibi, Japati Senu.
3: Again, Kadi Nyamala, Kunkansan.
4: Kunkansan.
3: Again, Tata Hona, Jinji Saku Nejana, Mantanik Sua, Yajindo, Chesaja, Chajayan, Jinji Saku Nek, Nejatina, Mansu Chola, Tapu, Mango, Richard, the Gahoge.
4: Ori.
5: ཁོ་ནེ་དེ་ཅིན་རེ་རེ་རེ་ཞིང་གཟོང་ན་ད་སེ་ཅུ་དེ་སོ་ཡ་བོ་མ་རེ་སམ་ད་སོ་སྲ་ཅེ་ཅུ་ལམ་དེ་སོ་ཇོན་ད་དེ་སོ་ཡ་བོ་མ་རེ་དེ་རེ་ཡོན་དེ་བེ་ཀེ་སཱ་ཅུ་རང་གི་དེ་ཡམ་ཕེ་
4: Tene tende re yon du chiba dege ta, chiba nyoji da tende ge samad zo yabu hyo matop rugo. Tene long me nyang tanya yamu che matop tende re yon du ta, ta luzon ge tama jo rugo. Luzon ge tama de nyingma ge lan la shio ne. Zo chiwa ta nyingma jing ge nong la, chucho ge nong la ma shio ne. Tene lugu song da su sen roma. O ta ne tende je rengu ku ngon ra de, tende re je rengu.
3: ko motani tsoma che shakan ka mo cha de don danya de de de da zon de dang ma dang mi ni son ro mo to ni ma na zon ro zu bu ka lo cho ju de me le ren ro te hisa ko
4: o ta di ring di ring
3: la so la so la
4: de ne che
3: ji ni sa ko ne zo ji meng de de ta gu li jun sin ra chi ta ho te che ji de re ha
4: ji ji ta zon che ji de re te cho che wa de ne ta go ne jin kha nyen do ji ro go jin yo yo to no go ji de ne lu zon gu ju de so sa wa na yin ma ni ma la na bam dun ri no yu de yu jin ji sa ko zo le ren go
3: la so la so la so de jin ji sa ko gu ne di na na yu ju jin ra chi ni ra na ge
4: da de ju jin ra de ma zu da da ta bo gu so ra ba ge ju ye no ge sun ba me nga ju ge jin ji so le wo zo mu ji yo re le wo di no chi ni so yo re sa na Tene yujin lensa nga se jewe se, lenje mando pekin tsempewa, gangbar sabwe saku jebar se son yungu go. Tati che zole risi na, ta namju nga tsu, namju ni zonaro kata mene tanji su neri zo hi endole mre. Ta zo chea sama, te mancho le wangi, sama de yabu, ceden mare le wangi, reyon le mre. Ta nga tsu namju sama nong la jik lensa se du, ta tsarik monson leke, shion jik che.
3: rō chō nō nē kāwa kāwa tsāwa lēn tsāwa sē
4: o lēn tsāwa dō jī tē o
3: lēn tsāwa sē tē tā sāma nō pē chā kē nā kēnīn rā lā kō kē
4: pē chā kē nā ngā kē kē tā nam jūn sā chū kē tsā mē lē tsā tē rō lēn tsāwa rō kō sāma nō dō jī tsā mē lē o tē nō rē sā tsā tē tē tē tāng tē lā sō bā tsā rē mōng bō yō rē tē tsō chā ngā kē sāma nō tā sā tsā ndō jī tē rō kō o tē nē tsē kī mōng rā bā tē nē tē nō kē tā rō rō ngā bā nga cha gre mo mo bo su bro go sama no la nga wa mo bo yo la de ni cha zo go ko ta ji nam ju ngem ba zo dan zo go ma le ta si ri da de la so ba ton zan ram ra nga cha mo bo yo go o tin de ge nga cha re ta ta ja ba sa chi ja bro go de si ma za le de yong ju ma re de ko che ge le ge li ge ta nga cha sa mo su bro go de ni sama ngo no ga ni si ge na sama si wa gre nu ba si cha gre tene jewa gerai tene reng ta de be cha ya na che zo gru go ngi nga wa gerai de zo chi wa pe na ta thong ja re mo bo yor go la ba de no ni ta lang mar zo ma le de je de me le hong yo hong yo je den de tene ko ko ka le je den me le wo ta de zo nu chi xing go den zo nu chi xing ta da ta ka ji ge ta da ju jin ko le xim ju zu den zo de ta de zo nu chi xu re den zo go zhen de reng tene nam jun a zo ge ta la san de ji ina ji jiang a mo zhang mo tong ru go
3: wo
4: jiang a mo ge re da
3: xiao ba ne gu mo ba de
4: wo gu mo ba tong de ru go wo den de reng tene ji sa ma de ma so na ta nu ba si wa ge re be ya san de xiao go xiao go ge re de ta si wa de jiao ga wo den de reng ge tene zhuo zhuo ge re
3: zhuo de la ga mo mo bu de
4: ga mo yin ba ta nu ba si wa dan jiao ga wo den de reng ru go
3: la so la so la so
4: ta zhuo tou zhe len zhe zhuo ge ba le zhe len zhe ta gan da mo bo yo ru go zhuo ge se zhuo ge se le mo bo yo ru go wo

0: Düsere Sanjur.
1: Düsere Sanjur.
2: Singing them so gong kansu, Xiangla, Düsere Sanjur Shijun, New Illusion, Shangjeji, Jayun Shijinji, Zenu Jajan, Junu Juni, Jakeji, Zenu Tini, Chimbu Jidan, Jakeji, Zenu Tun Du Ju. 在路通学的批级国空松期做你都起笔在你归期追星巴当家用期在你忙于追归期新本主牛票当在路通学永久的空间停车动画在这两者批级就是星巴级熊有八十年度中央这次就能看到新领导中学部组成部期级年者图年度你去主路里年度送去路八级 张继中学北大公培东位小学企业本镇心里我去年时张继中学北大公培东就是公爹东位三兄妹车当昨年临近西区小台级卡车东有八十西区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区 姐端端路途忙起哇，打动面面前南西恰金县呢端端路途县车党团北派出所偏北电员机快要八十。七十九年，上海高贵车站是不行了。努力现在准备当九多，现在进前端党职位，我所卡党部高贵村里江南多我新村，上海高贵责任子女前端切莫给一些级别前端我所卡厅端去端端，谢谢七十八日，人堂着了车座，端家居民一党参案及新月八十。年度新来党中随部家用及修理党修理民币来日批及东局国际按军人切业本镇行李年冬送去路略给上街及修理及修理吞西女吧按为三天的东局党吞西及主持军队来自东局本来党七天及修理吞西地位偏送措施东局接引八十一现在去年二十个月年初三九日赵维图年初新开忙不歇个开启龙长年年初表现了。二十说到二十来马端龙舟啊加拉长安年说到二十七以每集胡塞扎起了每笔马端小学题三千档每次点开书籍解决需要八十。现在去见你一扎扎起本地先前没新政策吧。萨大火努米奇塞扎比尼说到阿热了美比讲过了我当懂王马西说到阿热及电家当电力了年卡所王样呢解开年比冰顿之外女翠东小学刚入了我国小军营系九八十谢谢去年阿热年之初兵解开当加米及切扎七八千呢阿热年之初兵解开及加门了有国同学一家当年解开年被长进门一直归宿切空前年龄定时度冬切有八十一年前对吗拉斯中前春日大东多当前被扎头党长民间自动店家所了美女扎头个自动从看卡了来写一查走吧当人女亲自起当东西有切入动画所写的扩着藏民自动店家了工地动画当扎头个自动团结及电价跟送是有八十一。年前的北京在于中国西路年多年去处理熊狼人年有过对策及车闸为有些故深圳都被我当。蔡英文说总举着粗笔车队门内切点六个车队七八当列队门内中粗人年有过及吞空为有些八十七个头大洞在于解加入党浙康所七天行主团结人团协有八十一年协工扎南总给阿玛准蓬佩篮球部队丁训整顿牛党总的用解篮球部落的各部员进去部落家责任工把党月底给李银忙出去也准应对讲我有八十一先那么做定的对策省局去测松下面那个留空的领巾简单能先说We'll be right back.
0: nansa guli chanje jara sakor chejara lodin ju
1: gi yi lang do sa den ba gana chi je lo tu ju
0: be je la to
1: be je lu qu yin qin
3: xin ke na bo zu gong kan za da da ne be jiu long chen jin che le kong kan ge long chen jie bu jie lo to xue ju zu ri xiam la bu rang jiao jiao mei zi ka na bei ge zi xin jiao zui zong le na wei bu jie lo to le ye zong ni bu me da lu da wa ji bi da qi da za ke ci jiao ge ngo zhong dou ji xiao ri lao za xi ren ge ni
4: ji ji ji dun ke wei dian zheng zha ye tian ba ju ge chun tie ji nian ma yang wen zhou sheng ge qian jia zi gun ran mie mo pa da qiong wa zi ge lan ge a jia jing ni rang di wu to dian zi xie du si dang se ge wong zhang an yuan zan xi bei na dian ji gang rang jiong se men ti dian di le ge da dong nang xie de qiu xuan dang ya xuan mei wa xie ba dian mei jia ba gun zhong da ba ji xia ge zi ge lu ge a jia jing ni zi jue lu ge a jia ye ba de nian ma na zi jiu sheng zhou ge a jia ye ni dian yin zi nian zi quan ge dan nu yin na zi ge lan ge a jia jing ni rang di wu to zu nan da bei da ji ba gu tong ge zu xin ge de ni dian zi xie dian du ge cai bai na ren mi yin qiong ren zhou ji de bei na dian ji gang Dung ge du sui da da ke de yin ge, rang jiong su men tu dian di le ge dong na xi de, qiu xuan da ye xuan mei wa xi ba. Dung mei jia ba gun zhong da ba ji xia ge zu en yin na da zuo qie sa, xing li guo le xie xing guo ya, da qiu xuan yin na de, ye xuan yin na de. Dung ka xin mo ji de, gun zhong da li ge zha zheng su jie de su cong ma yin na de, zhe ge le zi quan ge. Dung ni ci ge lu ge a jia jing ni, ci jue lu ge a jia ye ba de ni ma na zong, ni na jie ke xing ge. Ci jue sheng zhou ge a jia ye ni, dung yin ci niang zong du sui jie le xing ge.
3: Dung ni ci zhou tuo le da ge a jia yin ni, ni ma bo me qian ren jiao. Tanda zo, rang di si ju dou ni si di si ju dou para pong tong lo. Si nye dou nam lang yu ji ngacha yen ni tong pa mi rang kan se. Tem zhe si pa, pang dong jor, pa mong goma pa, sakar ho. Ma ga ta jia pi lo ma sim dou tong jor. Men, pe ni, tui mu diak pa ta gong rong dep ca wa se ar gu. Tui bzan ru ku sa kor to ngon so jang sa do nye sa ju. Nga gu lo, sen pao xia ni no ab do nye si ju. Xia zong ni do, ha chi nu du. Nubzan chan su to chang nam hong. Ru ge jia pa ta kao o to ne. Ye lam xia lo, pu lo ju pi si nye xiu ye chi, la mi. Ta pyo da dunpa chi ju dhou thore ta ki nga cha nyi ni nima pomi chayam dun jor. Nye chayam ti pomi chayam dun jor ondu pyo da jeba ki dabda ti dabda zuab ri dao. Tini rang di chi ju dhou ni si di chi ju dhou pata pangto di kisa lor kishita. Tini mon huye ni tui mo jayak pata gun rong dap cawa chi eesha guyo zi ta hingpa la chanko di kizu dao.
4: Ji.
3: Tini rukpa la chan suna tui abzang rukpa sakur to ngoso jang za dunya sa ju. Nga gu lo. Sempo xia ni nuab di nyipsi jo sa zong di do ha chi nuk du. Tini pulo trupi chi chi la chan suna chi nye xiu ya chi la mi zi dao.
4: xia la dan de jiang wan mei qiu long song kan xie ji wei yu xie qian long cao ba mang xie da ci jiu ni jiu ji ba de la ba di xue gan ma de xue ren luo ji de zha qie de long cao yu la dou ci ni jing ni la ba sheng ge qian de po ka zhe xia lu cham se long jin you wei zha qie ba ba dang qian long cao da mi de po bu dang zha jin jiu jiu ge qiu ding zong bi xiao de de tu sei ge bing o zai ken ge xia la ba de jie ban de nong yin na mei qiu long song ge kan xie ji wei yu xie li na le qian long cao ba mang zai ken ge
3: 제라체준이
4: Goli nang ni ka pe da ji ba ka da xin do di xio tsar go. Xiam la tering ka zaka tse xio ko la ngo trendo di xio na?
3: Tene ta tereng ki zaka tse bjo xio na. Tereng na pu me ta lu da wa ji pi tse pa che, ji da gu pi tse chu ni. Riza pen pa, ka ma o, jong chu salong, chui chen gan me, jo wa tropa, pa de kal, pon tao xer tang ha chino tu. Tereng nam go nang rong ji nang go ri. Wa ru chuzu ji da xero chuzu song pa ni la do su tong sang ka. Sang ni pu yu su ni, za ni ma, jong chu me lao, nang ni pu yu su som, za da wa, jong chu cho lao, ye ni pu yu su ye, za meng mer, jong chu me lao. 天地不就落到血色了。

0: Lì jì nè, mì rì jì mì bù nàng là, ngà zùr xùn wà tàng. Lạ bà rà, nhàng tài jì ngà zùr cù wà xùn wà nì tà wà hiàng yìn bì. Mang yì nù xùn hà xù sù rì. Chì dù mì lì jì nè, mì bù nàng jì ngà zùr xì bì jù rì nù, lì kì tè lù jì, rù bà jìn tùn tàng, ngà zùr jì nù xù jì zì yùn jì. Gàng là tì càng jì jìn tà rì sà tù xì bà tì tà yì là. Lù jù jì lè jù rì mì nù, mì rì là, nhà lì. Hing li, ru li, hing li la su bi, li ki nang zhang mang da sa du tuan ba dang. Ju zir ki du ji chu zi jiang nga wi tu ri xin ba di. Du mi de di li ki di zuru, nang duan da nang bin shu gang ti ni, san duan da par ji xuan di. Da di, li ji par chi wa, nga zu ji zhu ba jin tuan da, nu shu ji zhu tu ji ji ji lin di di. Nga zu ji ju ren da, nga zu ji qi chue, nyam nyung da lai xia. Nga zui bi san luin du xie la su ba, xiong mang cun ba dang. Zhu yi, zi ji, a li la su, nan yi pin sung cu bu xie du jue yu. Nga zui ba mre du mi, li ji namang ting zha xie, jun jing dang, sabar xie ba yang. Li ji la, li ji nga wa xie wa dang, li ji dang dai jing tun. Li la zhu wa pe wa, li hu chi wa ji ji, pin lu ngin jing ting ba dang, ti gan zhi wa yu ba di. Nga zui bu ji li yi nu, ka di ka ru ma du, ni bi yi xie tong dang. Pati mai lan zi ba, cu di li hu chi wa. Ka di ka ru man du, nian bi lu xie tong dang, nian bi lu xie tong na, li la ka wa man du. Lu chung li gi li ru, ong dang la bi di ru, pati mai lan zi ba, cu di li hu chi wa la su ba. Nga zui ba ran yi ji, da du, nga zui ji chui tong lin xie ba, jui ji ma lang wa di da gi, di pin lu xiu di su cun la. Nga zui dan zhan ni dong lin xie bi li jin di, yi cai dan yi du la yang zui ji cun nang ha jiang xiu qi wa dang. Ga zhi yi cai ni la nang dun pin sung cu ba, yi jun jiu ku yi tong wa ding zha xin yi. Ding zhi zhen de ni jiang li gi ngu dang qi chu, li gi ni ge ji ta ji bin de le. Bun mu zhe ji li ji ka ge qi chu dan zhen ni, li la gun tu xie bi li gi ji zhe, zhang yi bar xie bi li gi ji zhe. Li ji qi chue dang xia ren cun bi li ji ji zhe. Nga zui bi xin kang cun bi li ji ji zhe. Luo ju dang dam ju su nang dun du xi bi li ji ji zhe ji yi wei nang zhang di da zhe. Li ga la gun du xi bi li ji ne xia nyang dai nga zui ji ni gai gang xie li ga nyu le zhe qi wa nu xiu ngi bi le jie zhe dang zhu ba ngi bi le jin tun gui bi ci dong lin xi ba xin yi. Li gi ngu dang qi chue ji li ji di zhe ngi bi le du. Li gi zhu dang xin du jin tun yin gu la, nga zui bi lu zi yong su li la di gui bi, yi cai qia nyang la, ni la ji ba dang. Yin dang jin zhu ku yi tong wa xian yin bi, yi cai par qi wa li, gu cai ji zhu ba dang. Dang cang jiang zhu la tong yi zhu ba di. Bian na, nga zui bi ren nga zui bi, ngui bu xin du ji wa ke nyang du wen du xi bi ci, hiu ji ji hiu, ai ya hei si ri. Gong zha ji hiu, ai ya hei si ri hi, li lu tong li xi ba di da yin la. Li ji di zhe, xir xin wu jie ki, hiu jie jie xiu tabu la. Yin ni zhi la, ai ya hei si ri hi, tu mung ki mbu dong xi bi, ge xi ba mi zi dong ta xi bi xi ba dang. Ran mu zhe dang, zi mu zhe ji, li ji la, no san xi ni. Li ji di zhe, yang chang si la, cai nyung xin du ba. Zu qi wa la, nga zui ji dang dai dang jian tun yong qin kun er mei bi. Zong zhe dang, ju zir ji rin tang qin mu ding ba dang. La bar gi cai mang qi wa li gu ji bu zha dang gu di zhe ba di li la gun du xi bi li ji ne qi dui mi li ji xie dang li nan ba na cu ba di da ge qi dui mi mang ge di yin ba zhang qiu su du tu zhang yi ba xi bi li yi di ne li ji xie lu jie la xia du xiu qi wa li jin zhi bu mi da ma mi zhang la di ni cui ba dang ta ju xi bi li gi ni ge su dong lin xi ba gang xie. Zi cai ge di wa zhang li zui bi li yi ji ri di er si wan yi.
1: Xiu di la gan an yu du, xiu ye chan ji ni ru xiu yu. Nga qu, mu zhe xin ji ge gan an li nan ba jia wa xie gui.

0: chong dapo, moja jai dapo, daga yeb chin pala, mazan jai jangu dapo, donkin tonyur chi jawa mato war tona, nian la don chi wi, chongji la ngui su toni si ge, yodu la dungu bi chi ju yu. Dona, zi gui yi na, zi gui nang dun dang chi ju la di ni sa zung si ba xin yin bi. Yor ngi chi chi ju dang jawa chung wi chi ju yu ba ma zi. Mansur hin ju so la, ju chi jin tang yang chin bu yu. Yiwa sun ba, zaji. Zaji na pung min zaji ge chua jui gir si bi, mang chui jin hin zung yin dan su lin rung a gir la si wa yi. Di na, lo ju ji du gai su su dang, ma rai su su, pung min zaji chua dang, zi dung ge rin tang, nin zhe da wa ji chun bi, mi lung da bu yin bara hi chu. Mang yi no, san lu dang ju zuru rang gin to zan li bi, zaji di, nang dun zu na, Limi ji zidong la dung ha dang, di tang ge zidong ge cho war rimu qi ba yin hing. Mo zhen mang bu ro yun na pin zu, zai gi dong li xie bi gong sir yue la. Zai gi ji pu mi bar ji zidong dang, du mu ji ri, xie zu ji mu na dang. Do zu, rang ge gan dang dang, pong dun ji chun tu bi, zong zhen ge nang ba di dar che qi la. Xie zu ji rin tang hiu qir din ba ke do ju yue. Lo ju jie dun yu rin bin no, sar duay dang jun jing xie bin za jie jie zhang ci dang, nam dun, ju zir jie qi chun na, lo la qu gawa xie yin tai. De ye tai jang, ta jie du ngay ba xie min bara. Ga xie gi re yin zin ba dang, ga xie gi san ni yin zin ba. Ga xie gi ju zir jie qi chun yin zin ba. Ga xie gi nam dun yin zin ba su mang yang. Nam dun jie qi chun li ye wa xi na, qi qi wa dang. Rin zhi lei cha qi war din bi. Dariyang, zaji su su nang dun ji qi chui la zin ni, hien sir dai di yewa ka xie yu. Pin chui ga zi chun bin zagi. Yi cai nung, pa ru bi nang ba dang, juen tang, hi xue jie la xin du yi mion dang, duan ha ji. Pung mu pin chui jie ga wa ngun par xie ba xie yin ba di. Bi na, chung ji lo mi lo chu, zui bi chang li xin ba. Nga yi chung ji xiang ba, la yu si li cao wa. Ya gun jo wa mi ba. La xin xio ba yin do. Di la xi chung ju mu, ni sa yang gui sang xiong. Nang la ga man zi ba, sa la mi dong zi ba, sa da nang ji bar du, da ge chung jin zi ba. Chui ger chung yi da wa, xi mei to ren ge qin, ge zu za rin yung ma, to xin gang li ga wa da bu yin da ra, pa ru bi xie zo dang xi xue gang xin na yang, ji di nan zi bi chu da, li bi ci du zha bi ngui bu bi gui ni chun ba xi bi. Rang ge gawa hiu qi la zha ba dang, yin ji zi wa dang gawi xin ba, tuan du jin dun ba ngui sir dui bi cun bi qi ju yue la. Tuan ngui cu wei nu yin de zhe, yue nu pung mu pin cui ji zi dong gong zhi wei ta ba da bu dang, yi di da bu ru di ni, na wu ge yun xie zhang lin di ba, mu qi yi lang bu niang du xie tui ba xiong yue. Din zhu jin zha xie la jiu mi gu jin zai ki. Din na ding zhu ge xi wu di gang zha xie gui ba dang, xi wu gang zha xie la ding zhu jiu na cang qing lei ba yin min jiu bi, zai ki ji ri di da yin. Lang yu ning ba yin yang, duo ba yuan na qiu gu, chung zhi ca bu mi jiang, zi dong yuan na qiu gu. Qiu mu qie la ma di, qiu ya ren wa di yu, jiang ma qie la ma di, jiang cu yue ba di yu. Xin ge le luo dan tun bi, yi wong qiu rang mi na, rang lui de ji dong jiang, ga wa yi la men do. Lang cu de wei nguan ba, sa yin de li ki ba, a de le to yin ma na, bu mi gong ni di yu. Xin ba tun ba ge dang, nyang dong zhu ju xiong na, lang la do ba mi bar, zhu gui xiong ya zha ba tabi, zai yi di dang yi.
1: Xiu di la gang a yu du, xiu ye chan jin ni, ru xiu yu. Nga cu, mu zhe xin ki gi, gang a li, nan bar jia wa xie gui.

0: Jachi gigin nang lu chi la kibi gigin dang, ri chin ni chi ba. Lo sur kibi gigin chi lan juwi go ge zangbu chung gu. Momang si ju, chi duen chu mun li kung yin bi nuba gan le duen di. Chu chi to wi gigin pong kan zu xiong si ju dang. Momang chi long gu bu si bi lu su xia ya ya bu ni ju. Lo su du chin jie ke chun ju chi ji, chi si nu gang yuan duen gu si sung ba shi.
1: Daga le kong ni ni chu pasar. Nyidu ngari sakur che kongfin sen che nyingtop tapar tang ni yang thak pisidu leji tawa laktar sha ju kor che kochu dropdar se go zong doyen la rinpe yipa bari. Dropdar chukwi kume yudu tobe mekwi tasi tamje yu sa ji nyingtop ngari che saayi che mito doyancho se te pimre tuenpa se yu bari. Dropdar chukwi satsai tangbo tene chochi zong yipa tang se go payo to genyo hupi lepzi pa genre chimi tang. Jiayong che sumji tamar wa kanka dwe ma. Jiayong yato pebzang wa tsere jebo. Ta chin tansam ngakdong soye sotang yunba. Yang shouchong che drobdrep pa yipu rang ki nyamnyong ta songdre siyete. Kongwin sen che nying top ji durab nangdu ta durab sapi tangyong lebzi pi yang takpusedu lebzi. Ta wa tenpon zu gyo ti samdre tengzab siyete. Zong yong che tangyong lebzi pa nyibja ta lobdan dram yin pi lomar. Nangdu pusam so la sunyam tuipi saji lopsi xe chayyo pari. Ngari sakoran so chi zong nyamri nyamjur tene chi lezi pa tamre chi. Kong nambi kangjo samtur ye so te ngansan mepi tone likji pawa te ne. Kongwin sen je nyingtop tapara tongki je bensu yaakhi te reji sung pari. Geje zong to dobra seka. Yozun mepi tone satsar long pawa ta semni yugu mangchu tuyengi drop gu hipa chakso se te. Nyingtop yunzei ta tuyungu li du nyi songzha tangzab se yu patang. Gezi zangdu dropdra tsukwe, yiram chi libzi pi mangchu deza chir tongju te sidung li ju chi xiu la zijur mayne. Nyamgo piri se te nyingtop yunzei se ju tong ngomi lali lan chwa se yu pati. Ngari sakur gezi zang mangzei ta mayab tenbi mamu li du ju ji ju zang yunba. E wangke, Lobjong ki chumze te maang la xiaab yu dupi tuyungu chi sabchoo lan jiwa sa ju yan xii song bari. Ngari sakura gezi chungdal chi chibzha uyung. Hu xie yung chi maang la deche chunji te ne sidung leji chi xu te ri. Yeram chi lebzi pa xe yinpi ngui ne pyo ju pa genrab chi nyingtop ta kongwin sen chi nyingtop yunzai ta tapar taang ne. Maang so chi tuyungu ka ni huata sa ju yan xii song bari. Robre sokwa zamda zong tu nyokab. Kongwin sen da nyam de ngari su leka senyong yupi lomte genre mangbo xe dropde seyo to lab yupari. Genyo yupi lezi pa mungmar chi Kongwin sen zamda la sali nangkab che ne cho te da sasir tengten semla ngiji yupatang. Dropde nyenji kongi kab tedu rangyi che mungtong lanze son ne cho tsangmatang nyam ju se yupari. Ngari sako zamda zongi genyo yupi lezi pa mungmar chi.
2: Te kumbhan se ning rungi ki rungi yodep ngari poyo haris. Samlo li na teni pedi lopso hachang kangman tenri tepsung. Ganyo xiuwe ki leje genda jiki chashana xebe na ta rungi ki den tupto ki laga tang mutu ni na je tuba jeya ki na samshuk masung den tenri yos.
1: Kuchu robde chokwe tadang nga jiso gar zong toro to zong puren zong jesu ju ne. Mekwi topshok nga ri yon su ngapar se yu. Domsa japar yena ndilo chuen. Ngari sakur che yiram ta rai ka ki juidu zuwi dropdrel chung ten nidaw chukja la separ. Mangso matay che juni tang sumto chukja la xio yu patang. Mangso che tuanji tang zuwi rai ka ki duyungu nidaw ka nidaw la takju se te. Nyingtop che dropdrel te kayu layu che mangkwi chumre lan juwa se yu pati. Ngari sawi chubra pi samlo rinne lobzo koye kodang liin wenje. Jisun nga tsui mikwe tasa tewe mawa denshi se te, Kongwin sen je nyingtop ngari chi saayi chi mito tuyancho se ne pemri tewe chewa tuyba sa ju yanshi sung pari.
0: Gensu she yu gensun shibi nuba da chu ce jun ti tur dun chi. Lasa jun che chi, gensu she yu jun nang chinto ju bi maang ki to. Renu shun ni dang chang zin li de chi gensu ma la tu di chun che dang zong. Gensu li kong chi rinpa sung niang kor si ni gensu she yu nga wi tu gu chang to dong yu ba shi. Xiang le di guo jie san jue xu jun yin. Mei zhou gong gar zong gensu she yu zu chi di ni su li dun bi re dian dan dong li de ju di gensu li kong ku jiu dang. Gengun dia tang da yi qin li su guo ren cang ma le dan dong xi ju. Tima zi, li de di da dong

0: Ziji, ndaya go zheng nito ngabja la lepa sisi yu chi sumba zhi. Tachan ndaya tunle te roo che zong gen mampar sungyur yungwe gati tunle la cho yu pa zhi. Sane tegi roo che ndaya ki yakab sakam tsuenda ki mingzang ngawi yakba tukde. Tunle kubzir junchi mepar norse sene ndaya tunko che rintang ngawi che ra tongju yu pa zhi. Roo che zong hingne chungsep ta tsere lakza ju jia tangzo yu shu chi yunba. Ju zhang yao go tse yi. Li sen nga zu rang zong ge lengkwa tang shang su su gomu iwi pji ji. Nge ne la ye ne jilo nito nye zho lor hing zho. Tuen zi li nu si zi jia cha zhuk jo re nga la sen pa sa ju tang. Yokor yung bab go chi zhuk tong la sen pa sa ju zuen li sa ji yen xi sung pa ri.
1: Xiang la san juan du du ka chi chu ju yin. Nian du za yu zong ge cha xin de pu ni mu su xue chi bi chi du dang lang xi yu dang. Zong di wei chan zui ji gu yang ge yu wa xi yun zi gu cu ba dang. Zong di yong ji dang lang xi ju ju ka ge tu mu dang. Yin pi li le ga wei mu chun jie jia yi ji la xiu yu ba shi. Da tin ji xi gu di bi wei tu ni za yu zong ge cha jun cu du dang. Zhe su ko zhe yong ji ko zhun gen song ji ji ma la bi xu gu cu ni. Zong kong ji ni tu xie jue dang che jue. New xue xi ge cha kong dun gen song xi bi nu ba nga wei qi ri xin ba cun jue ba xi. Nian du, nian zi zong ki di kuo do qin zhe qie de dong wei mang pin xi gu bi wa dang. Li dun bi xiu zhe suo ca dang che qin nu xie su ji xie ga sen zhe ding zi xi ba ma zi. Zhe mi tu wen gen pin ju xi di mang cu cu ru di tang long zhe dang min xue dang le ba xi. Da tin ji xie gu bi dui ne mang cu ji gang a dang che ku sen zhe zhe gu ji ji ni dui le mi ni mang cu ji qin zhe xiang ci tu ru dang cu wei bi qin ka wei le sun zhu tu ba xia qi yin ba xi. Nian du, cu mi zong ki pong du jiang ni zi ji cun li xi nye mo zang xiu wei dang ju lin qi bi jue dun dang xin zhin du xi ba xi. Rin du nan xiong kin, gie gen ji tu mi, jun ting ji lu chi dang lu mar ji xiong, gie gen ji xue san la de xie ba su ji ti la ye ni. Lu ji nong ge mu sen gu wei dang ju ji lin xie di, tu ri se bi gie gen ji ni qi li yin ji niang zang ngun bar xie ba xie. Nian du, qi wu ni zong ki xiang tang ge jie ke xin bi, shang xiong sung xiong kor ji qi li da yong sa ci su gu song jun qi dang mi qi, gu song ba ba ge lu la. Ti xin, re ka ge cu wei ku qi ji zhe yu ba shi. Da ting wen su di da zhe ba di, xiu zhu du gu song xi bi zhe qi ji, qi xun si tu ba ma zi. Da xiong wei li ga dang, cu wei qia jin li jue tu ni, song xiong ku ru da xiong gan li xie ju dang. San tui xian kang din jia song ji za ting du dong ju ru, wen su gin gin song tu yu ba shi.
0: Ten di li si ji zong zheng gen kwa wa zha xi ci rei dang, su nang tuan zhu. Nian zhu xiong ki xiang ba yu zhu dang, xi ra nam jil. Dapab rizong ki di chi chi yeye. Ta indi pyojo sanji nyamda li si yu tsar. Ta linji demo.
2: Tering ge toni.
3: Tering ka toni.
2: Ka sang kyun bie chan ting na tering shong we san ju li.
3: Mang ji do kor kye sa nam do du tse sun do ri hyo.
4: Jobana ba zuo kun kan song, ting di ba yong long chin yin chin li kong, kam ke long ting jia ding ge duo ni ji bi le zhen nang, mang yong jia jia song luo zuo ding zhe bian ni, tan zhang jia ye zha ding de dong ge xie bi guo dang.
5: Dang de la luo yu sa di, xia jiu bei ye yin xie bi guo le.
4: San tu qi ding xing li tuan zi, zhe qu shi song ke jia chong zai de dian bi guo le.
5: Ban guo zong ge me ren tan zhe, qiang zhang ji de zhe wei, xia bi xia ji jie, ma la jia jie nam da zhe bi guo suo zhe di xi yo.
6: Xiu di la gang a yu du, xiu ye chan ji ni ru xiu yu. Nga qu, mu zhe xin ji ge gang a li nan ba jia wa xie gu.

0: 야기 좀 제대로 근데 있나스 지금
1: 다티 다다 텐데 차도리 다다 땅후마 어 다 숑숑게 시레데 저 냠타 템바타 놓고도리 템바타 놓고라 다네 다 봉게 봉다 용롱 봉다 봉게 데브게 시레데 저라 되갑지라 답동 못 보폴레 답동 못 보포용 비캅스 다네 마 중요할 땅 대추 강나마 다네 다 봉게 로주는 비나 른지 고마데 좀 마 데네 슈 배자다 르네 뜻도 된디슈 손주 다다다 중요할 감데 라바도 호총 감다 중요할 감데 졸라 봉보가 다 부롱조조 가오이나 다 숑숑다 봉보가 추다 르네다 루소르다 공시다 예다 샴조 그 다사 다 쇼체슈지 차도 덴바데 냐차다 준지다 다테 송접데 약슈지 차도 다 드라지 차 데두 다 간다 테 가르 차도리 세나 다 쇼우드 가스 쇼우라 농구바 농이 쇼우드 가는 소나 농드 다나 잡아 농이 다네 숑숑 시르다 봉그 시르드 가나 오나 다나라 데던데 그 조차다 샤브로다 드가르다 데미기지 참다 데미 집진도 다 몸보지 빼나 다다 봉보게 되노나 참되노 따라 간참세 셀린도 어 다 데도 빼 참데 좀 저와 첨부 오대 봐 레바도 저와 첨부 오도 레비 참데 좀 다네 다 나게 나라 세두 나게 나랍 세두 데도 뭐마 로주 세두 나 랍도 다르고 라파사 랍 나랍스 나게 로주 쇼랍스 수미게 로주 어 다나 못 보지 다 대비인도 다다 법제라 로주 다 랍 법제 그 me bopchi, bopchar se, bopchor sarwa, o bopchar gulo ju. Te vien de tongla unxin sar, asham ju unna, un chana, chana bu china chin. Te tongla, tongla gulo ju, o tano mongbo, mongbo tanda u deba tanda zeda. Te so, ta tada, ti pecha de kari nung ku dor se na, mongbo ge tada tagla nung, tagla, mare, ka, keku se ju jor, keku. Keku se de, xiongxiong ke la keku se de, buki rang tso narma jo na, dundur se, dundur. O ti ki penye nung ku de, dundur zindo. Ta ti ma su wo tana la, ta tate pena ngala shije onda tundu mbo ole reda tata ngana so ndru ko lo yode bi ki tane tata tinga re ba sa ji te nga de ta jeba nga jeba ta gogor tundu reda te yen ge jeba se na te ta tundu ge jebi nga de yen ge ra du ka so nga pe ju tong jeba de gogor ta shebi nga re ta ta ngala shije onda mbo da ta ta do ta ta bon jo ning ba ta ta ti se jo re ta Tata kuhanda tali ngan chan jawa yobe maatsi kiku ki tino la ngarap shiongarap tetsu sebo da. Maatsi lagu sewa tino la. Ta pombo ku pongshio nyingba hajong ki nyingba lagu sewa ki pecha chore. Tino la shiong tang, nga tang, un, bo, kanling namche nyongkong rapshi zor si ta pecha si pombo lu utar da. Ta tino la shiong ki chongrap, nga ki chongrap, un se tu tong re, bo se tu bopchi re, kanling, tetsu ku chongrap re re, churuwe na tante mayo la taong le re. Bhūta, xiāngxiōng, gāngjēngjōng, dāyōng lēdō, o tē tsū gārāpshī tā, hāchōng xēpchī chōpshī tā bā, o tēndē rī, tē yīn tsā tū, tā nē, jēng nē, bōngbō tā, xiāngxiōng tā, bōngbō gārī nē bā gārī wā rē gō, nē nē, rēpī xiāb tō tī yā, tē, tēp tū gārī wā, o tā tū rī rī nā, xiōgō lā nōng gō tsū bā nāng xī, xiōgō kā nā wō nā, nōng tā nā lē bā nōng xī, o tū rī rī nā, tā rēpī chō tē, chōng yō lā chāp, tōng bō tār, bār dāng pēr, tā mā tā nē, tā nē rāng bā jī, tā tōng mā tār, bār dāng jū, tā mā pā jēn rō rī kī, zōng kōng lō jū tū rī dā.
0: Tā ngā tō mī māngbō sī kī rēpī sī yā tī, nā jī kī zhūyō mī lā rēpī rē, sū yō tū yō rē xie sī, sū yō rō bā.
1: Lā sū lā sū.
0: Tā tī, kī rāng kī jēpī nā tā tī, rēpī tī, nā jī zhūyō mī lā sū yō, dōbe rī chūng sēwa lē gyū jē, nē rīmbi nē chūng wē xiu sē tē lē nē ngūyīn zhūyīn tā ngūyīn zhīn sē nē mīndū jīk, tā tāng sē nē mīndū kāntrē sī yu zhō lā.
1: Tā tī tā tā ngē chōng tā kī tōng tā gajā mēng rī gō. Dē ngā tsū ngō nē tōng nē tā tā tē bā kī gō nē, tā tē ngā tā tā mō bō chī, bē nā tā tē bā kī gō nē tī yā tō tā tā rī tā tē yā sō ngē. Bē nā kā chū kī tēng bā pē yō bī kāp sō rē bā tā rā bā nī pā nō rā. Chetan ki ti tsek tani, chetan nga rang tsu te gari risa na tante mongpo che nondo go sari. Nga rang tsu che se gori, gari se gori, yige, nga na dakchu kun ruo tang tun kwen che yina, tani norso mada rarpa ta reba ni. Wancha dra nina, tante te chen kwen ke mongpo che nondo roso ta. Tante che na song deba te tong, ka te du ka ju ki tenpa tar debi ka su yang te la, che rebi shabro ke de che pepchu na wo tong na, tante we na pa mala reba tong dewa ursa na, chulo ke deba ke tab che ba yina, ta te korong debi tong na, ne so che re go.

lombo che che che na te joma kare kare che wo lo wa kare kare zo le chamba kare kare zo le sen do te ti gus tu tu se te ne ta da mala re ba lombo che yo sa che la pe mando te la mala re bi so rta na la che lombo che che sha ji yo de ba tu re yo de ba tu za wa ni ne re ma da te yin sa du te ne ta lombo che sha ji me de du ane joma kane ongre lo wa kane ongre chamba kane ongre te che te ne nga ma te zo ta nga ma te zo ta mala re ba bayo le song ne te ne pe du te ne ba te zo do ma jo tu dan te zo do ma jo te ka sa yin sa ne te ne ka ja shen kwe da te ne mala re ba bayo song wo na me mi shi ka she ge pe ba re se no ka she ge pe yo ma re se no ta pe yo jong ro me jo ro o ja nga ma te ta da shen no ne shen ge sha ro no ne nga ma te to yo da te ne nga ma te to Nian da da pe ma ju ne ge da lo ji dong la za ge lo ju yor ko ka ju ge den ba de ma la de ba de lo gup ja chun ju ge ja re ko da lo ji dong gong ge ja no ji dong ja nian ja no la ta de ge ja ta ong de ta ne de ji bi che u la na nga ma tho se ma da o de nga ma de de dong cha da ta ne ji ne so ba yo le me de da da ma la de ba pe yu na ma shi mi na ma shi nga ma pe ju dong wo na ma shi mi na ma shi ka dar je nga ma de ju ji ne zong to dong ju je ma da ting hong la pe ma ju ne du no le ma zi ting hong tong ba xian de la o to dong ju je da o de dan de te chi de ne ra ba xi bi meng ge da da dang ne dong se ka xi ji de ge san chang dong nan ke na ji da zang chen ne ra ba da da cha de ba dong ju je da da zang chen ne ya ra ba se ro ji wa o da dong ju da da nga ju ka ki ne ji wa zu to ji wa o da cha de ba dong ju da da nga ju ji wa zu to ji wa o ye ge zhong de ra ba de ra ba 때는 타동난게 남지 짝텐데 잡아놓이 차이잡아 다 다른 아주 배만주네 테노는 쉬한데 쯔운데 나 봉세 상가다 나사 나 바너 보나 봉세 좀쳇쳇선 대조 짜오토 짜오토리 나봐 나봐 봉보 어다 나봉 어대 대체 다 대체 니바데 나두다 레차 공보여 봐 그리고 다다 다르게 돈탑제레 몽보지 로모와 그 배주 동도 몽보지 동도 로모와다 강가오도 밤주 강가오도 소아 강가오도 대 대조 그 그제 대조다네 Read, read, big number tone. That's it, that's it, was it? Ozar. The next one by the Gambi Nyaja said, you need to go to Nula, Nyaja said, the conjum of the rebel. Nyaja, they take Karicha do Risena. Did Nyaja, the Keban conjug, Nyaja, the Ruby Rabata, that Riva knows you, John Doris. Tell me to Tara said, Tara, Tara, Tara, Taka, Tara, Lara, that other check down, Tarez, don't so on. Unachena, Tara go. Rala rarigo. Yena kane lo yun bikasi res tuyo omada. Teta la da sanyo o ta turubi na dhanjo de tongo bo da. Yiba de karsana tam pakjien jia urang pakjien sir. Pakjien kenbo ge cha de ta cha ge rapa ge cha ge nemo de sal togo re zo da. Cha sal tujin yina ten ten kol rapa ole ta chu da. Cha ge rapa olrigo. Rapa mena cha ngori je ke cha sal tuligo na na risong le rima to chon cha wo mar go lo bo. So sho sung le ma re. Ti yin tu pa jing kenpu chang rabi nemo de sal tog re zo. Da raba jizar ge da rewa dung tu na. Kong tu kwa taong de sal ta te lo lo lo cha jia tog re zo. O da te che. Nga ba de nga wong so rabi to le rong ken song nga ba kwa raba jiong lo yo ba. Jiong lo se re gong a zo. Jiong lo. Jiong lo se re. Cha le jiong lo se re. Da raba zene da jiong lo se na cha re da ko. Tam chen maam chen ge yewa te zirima to kashi maya bu zao jiri kashi chen do jiri. Ka dar jay ko chen na maam chen do ko raba re go. Rihwa ser gong a zo. O te cha do re. Dhubwa de rashi jankhe ji go le ta raju ta rashi jankhe ki tari nge gondo shu le. Ngo le ngama kapo chong le ta. Ngama kapo chong go ye de tata nga tsu ngo ka ka re de le tane cha rungbo re de le chi. Mara chan. Ngama kapo chi ki tsab zo re. Yon jo te kari sashi zo re se na. Na nga wong che la. O ta ma gen ba chi. Ma gen chi. Ngo nye ma oto. Cha karbo oto. Rungbo oto. Raba oto. Che gi. Tā nyamnyo tā dhribi kuna rabi ki rakshi tā jahol tā sēpo hā kutsari. Tā tē tē chī. Dōr dūna tā ngā rā pōngshīng ki kāñchām, shōngzī ki chēchū, rabi kēpāndobī ki thārār, ngā bōng tā jibchū mili wachā. Rako, ngā bōng tā tō wachā yore, jibchū mila wachā yore. Tā rāpa rako, jyotā lōmo wā rā, tā tō tā kūzē rē dōjē rako, ngō bōchī. Rājūn dō sōr tā hāngō lā tā ngā mā tā sōng Gong ta ju kare na ta rapa shi te ne ne baba le te ne repa shi na ta ra sa repa do li je lo ju kong to tse din. Ta diyan lo ju kong to ba ta tse din ki yik cha. Ta ke le ye ki yik cha ji gu le ma re. Te ma to ba na nge tundru ten song, nge chulo ki tundru shi ya ri, nge lama ki tundru shi su sen na. Te te nge pama ki tundru shi sen ta te ta ma chu ji ya ma re. Te yin tu nor du na te lo ju kong tong ken, tse da ding ken. Ten te yong ken gung ni ken na. Te rapa ma to repa do li je ta kong je to ma das. 다 띵아롱기 심조 올리기까지 다 옛날

0: ཁྱིམ་ཅུ་བེད་དུ་གེ་སི་ཁོང་ཅེ་ལི་གུ་ནོ་བ་ཁོང་ཅུན་པོ་ཁོང་ཐོབ་པོ་ཐན་དྲ་ཨོ་ན་ད་ཏེ་ད་དུ་ཁེ་ལེན་ཇུ་རེ་དེ་དུ་ནང་གོ་ཅུ་ཀེ་ཅ་ཤ་ཅི་རེ་ལ་ཡུ་ཏོལ་པ་བ་ཅུ་རེ་ཏན་ནེ་ཅུ་ཏོ་ཁལ་ཆབ་ཅ་བེ་ཅེ་ཏན་ནེ་གེ་སང་ཐོང་པོ་གུ་ཏོན་ཏན་ནེ་ཤེ་ཅོ་ཅུ་ཏན་དྲ་ཅི་རེ་ད་ད་ད་དེ་ཏོ 제 센트럴 헨겔지 세시시난 로날
1: 라스 라스 다 레바스지데 다 제탄 같은데 따따다 레바우드 도베스 당가 주제기 도베스에노 아
0: 제
1: 어떻게 인도샤비 저 즉시 다 못 보다 단다 제탄 그 레바스에도 샤브로데 체춘 좀 부손 줘보 단데 제리 생각다리 공도 제일 쉬지 중고 아
0: 제
1: 다 되는데 빼나 라비 쪽 즉시 가르다 빼는 손도 걸리는 아무래 아 제 다 되는 레바 그부 샤나레스 다 코도 차와 네지 마존레 발로 덤덤스타 다데 니조 쳔보고다 코메 종와 네지 마존레 냠몬 쳔초 어 다데 그 잡이토데 다르다르빈 탑지 마다다 고니 하중 니조 쳔보 라바르도 다른 가조 시운데 지비 제우세노 다 로충종 다네 봄모 음제메세노 봄모 몰로 충종 다 빼나 빠나 파제 잠난다 데미기 kora jamnanda, nilo jamnanda, pomo nganjor jamnanda, temiga ko kare zuyo suna, hajongi ta zubo de ta konda, nyencha tobo che kota. O, ta, pandro kombe tabja zales, ta di zenyam di jencha ta, ha, legu bi ngoma nga tsuyo, ta ta zungye no la ngolo se mo mbo jo re. Ta deso ngore tena lawre rase, ta pe ta ngode zenyam chenbo yo ba. Ta tari nga tsuyo tu chao yongde pe na, Pandu kumbhe tabjia zhili, ta pandu tsonung chakurwa. Pandu kumbhe tabjia zhili, ta ta hajiong rintong chenpo, pe mesebi ti kardab ta nyenjok ta chenpo. Tsonyong kumbhe jidjia zhili, jidjia zhili. O ta tanda ka nyenjok ta, ta ne tingi chichu pusum chobo, ta ne tanda chi. Sali sili njibjia zhili, ta sali sili ti paru ta nalong demnyo chichu mobo chi. Sokur sumji lukjia zhili, ta ne teyong ko sokur sumji se yongde zomdong tena. Tani nga zo so te zo ten, zom te zo ten, o tati che chu de rigo. Zima robu rabja rilis, tani zima te zo rigo. Robu se de nabu rigo, robu de rabja rindoli. O tati tani ki chi, che dordu na lukun chung ru. Tani te yin karta. Tani yinga tani zom dong, nam jor ten dong, gombi ning jo rigo. Bamba podong te zo nyam yo ba. Tani nyam zon so la rewa nimbo yo ba, tanda jire da. Tata dong pe na, ta te sando yundu, ta nguma nga rongzu tiki ta roo chi longu tanjima tu zubhindu tenchin ki reba chi ta denriwe na ta ne shabru jawle re se na ta tenri kecha ore ta te loju ngubo re tata ya tunriwe na denri zo ore ta te zodu ta ta sa yare mpa li cha cha towa yo sa ta nda cha cha towa se du nguma sumpa cha ka towa se na ta nga zu chungbu kor de sumbi yo se re sumpa chemshu shele jakar se du zero osa ka tenne de zo re ta sumpa ki teka te du pun de la kare se ore se na chak towa, sumpa chak towa sa, hajongi zanbo chi, tani mwame tamchi, tani pa nong, hajongi nong ba. O tani chi ki te se, undu sa yari mwampa le, chak towa yo sa zo, ta bayata ko patsa jamba towa le, ta chak towa yo sa, ta tani ki zanbo chi. Na ma le ma de le, namchi kawa yo sa. O ta ma ma de le, ya mwampa le, o tani ki che chu yo ba. Tani te zo cha de, ta chik nchamba de, sa chakba yi chos. Tongbo ta nga zu sanlong yo no, mwampo chi reba de pechu tong le ki keja da. Tā rū rīpa chīn chāmbā tī sā chākbā yī chūs, tōngbō sā chākbā, sāpā chākbā rī kō tī chū, nī chāmbā tī sā ndō wī chū, tēng nī pā chāmbā tī sā dī ndō, sā ndō yī ndō, tā tēng wī ndō wī chū, sōm chāmbā tī sā kū nyōmbā yī chū, tā pē nā kōmbā shīng sā ndā wā tā, mī sē kī gōng sā ndā wā tā, mōmbō tsē sō nā, tā tāndā kī chū, shī sā ndō yī ndō jī chī chū yō bī tēng tā, mō tō sōng tō lō, tā ngōn dū tā tā ngā tā tā shū tō rō chāng jē mā, lā wā chāng jē mā tā jīg tō nyi jā dōn chū tōn dū lō lā, tē lēn chū tō bī kē chā tō, tā tē lō chū nō tāndā rē tā, tē yin dū, tā jīg tō nyi jā dōn chū tōn dū lō lēn chū tē sō lī na, tā tē dū gōmbā tāndā jī jā gu tō, tī lō gu pē na jīg tō nyi jā ngāp chē nō, yā na chūk chē nō, o tāndā jē lā tā rē pā tā chāp tē bī kē chā, tē tē yō bē mā tsī tī ngō lā tā yā yā lō chū pā tī tā tā rē ngā tsū shiong shiong tā tē mī kī yā rē nā yā nā lā tā ngā tsū bē kū chōng kō tē tsū gāng chā tā sē lā tō pā nā xīn tē rē nā kī tsūng kōng tē tsū yā shiong shiong tā gōng chā tā sē lā tō tē pā o tā tō tū nā bē kū rōng kī chō yī nā rā rē nā yī nā rā o tā tū sā yā ngā rī shiong tā tā chō rē nā yī jō tsā rī nā shiong lā tō tē pā chō yī nā nā tā ngā rā tā mchō kā pā gō mō zā mā yō rō tō tē pā o tā nā rā jī rī tā tē ti kaso sadu jin kap chumbu ge no ne reba re mo bo ye ben no ne oto reba zo ju ta ti den de shu no ti ge ta ne te so no tan je ma go ba jin bi kaso no ba te so kon ne des ta do ra ju khun chun ba tin bi che to pho me bi je mo ta long me bi gong a cha me sa da pho me bi je mo so je mo zo za ji te zo pho yo ma ri go pho me bi je mo to ta ne gong a la long ma ri go long me bi ta gong a cha me sa ta kon long lo ju me to che ji me to cha me sa pho o to ta long o to ta yin sa ta kan da ta lo ju ta ta ne ne lo jum chen ta ne khong chun bo us ta khong chen bo us se wa so ta mo ngo to ta ne je wa ta tyo wa ka ta ne kar wa ta da mo bon do us o ta da yin la so ti ko ta ne bo
0: ese n ken yun jun te si la tri nga zeng gi jin ti ta ne na o ni yu ne ge tin che shu gi ma se le chin che ne gen la gen zi jin ka ya su xin ge be min dun yan shu gi yin
1: la su ka de che la su
2: zhu bu nan ba tan di zhuan ji xin kan lin chin xu zang de na jia jin yin
3: Lin清姐也给清官客穷扎的年终的这杯这素型给的心意但有没有小吉拉刚刚一对小野餐几年若小野我去我这心几给刚刚的南北家话写给
4: 北京龙城人这里空看见龙城街，人刚刚凌晨就这几页。

0: 你今天就送去等我妈去等的你奶奶家先不去两个桑拿我家等我妈一点日日你们家地从那头给大把切去的你老弄这差行哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 gazong dandra xin zhuo cadu, renggu dandren xin ke xie gan yung cari ya.
1: Gung a lo, nga zuo mu zong ge daba lo ye na, daba dindu xie chuo re.
0: Bei la gong ri ga tu ke daba le ma to, zhe che wu sa ko che, no ca ga tun ke, da di ga na ra re.
2: Gung a ni ma, da zhe che te, che rong tu cha ma no, di te, nga zong mu shi lo ni, zhe xie cari.
0: Oh, che che, ta xie yao po jen zhan jen xiu.
1: Kasi ma re na, ja ga la, ni agong chi nyu san zhuo ne. Kong renggu dan zhe no hun te yue na, kong ki ja ga la yue bi ta zhe te do ya ru se san. Den zha xie na, nga zu ca zhu ni ka lan zhuo tu bi ta zhe yue yong zhe.
0: De ne de to jie xie tu bi ta xie yao po jir.
3: Gung o ni ma la, ni pa lan zhu ne chi yo.
4: Gung o ni ma lo.
0: Pa la, jie xiu chun zhuo ne, nye ne mu ce ke xio nyu da.
4: Nye den zha nye po ku to chie ma ri, ri de nye xia bi me de. Sai go go ge ten bi pa no ge me ten zha de de de kon ne ju po na ge ha lo ngo hi che
5: pa la chi me de do ge cha xie zi yin
4: kon ne yi ju che ne ka wo de ne zuo mo do de nge ju kon ga ni me yi me go de ne nge kon mu chong ge sai che wa yi me to mo che de
1: ge ge la nge se na de nge a zha yi mi nga zu zhe zhe xie ge le Kasi aja lo ngene ni na pa che ne so mon bo ki sa bo ki to che re. Gong lo, ji sa xi nga zo ko ge ne ni san zo.
0: Mo shi lo. Che cha aja ni xue na. Mo sa la ma ze go de. Ko da ru ni ji hi re. Ya, da su. Za za ji.
6: A fa lo. Nye mu chung ke chung kung dodong xe nian zong, deng sa sung na dong yu gong mo tong chua jie kan de pu ye. Dari nye chi rong ge, un cha bie xe tong ne ge tang du sung se ma sung a.
1: Ya, xiong zin de so yue na, jie ma me gien ching yang yin baya la, xiu di se ni ma re.
7: Se lo, dada, ni chu cao bu xe bu xe.
6: Ni chu jin cao bu.
7: A, na chu xe cha re song bi mu chung ke se chi wa de xe meng ge, su yu kui gong za jie zi yin la. Nga tsui gu chong la zhi dinge.
6: Ko da da ka na ye di.
7: O, nye ku rong human du sa le xie zhar.
6: Chui yung ko yang chui yung na jixi. Ka si ye jie ha go sung na. O, kui nye zhong ge do.
7: O, zhong menge. Mi ge da zong ma do, xie le dong qi pa jie menge. Se lo, ku nye ma ka xie le ma do, du sa ma ri ya.
6: Den zha yin na, kui nga zo le pin jie tu le ma ri. Dewa tong ne, ko njo ba xie ju ho, me lo so na ga re.
7: Eh, me nian to se lo. Ko xie xin ji, da rung qi le yi ge xi huang, ya, qi di.

0: Böjji yongda nzombu ling la chep. Nzombu ling ki nyamnaang böjji choro. Go nye ni tata sen yibanda na, böjjong longchi nyinchin li kongja kongki longchin re.
1: A kye u toga gaso, tangda se yongga hyo me ro xio yu. Cherin da tumpi go nye, nyonggo kisi shigu.
2: Chubu namba gugan di mo. Tirungka linzi no, rangja jia ngui mi rinni shuja yinbi, bue jia sojun rinni, mangji gur ngocho shuji yin. Chubu zo linzi de nyingji, bue jia sojun juzar mangi la, junga doza lunbi, zhiwa yu. Bue jun jia sojun mangchui lugi na, marindi lo ngu tongcha ge rinni tamar juwa xe zhi. Marai jia sangbin nyingdwa da, qi tuwi rinni ji rintang da, zi qi rintang da din yu. Song xue ya bu yi, su jun lu ji la, ju luen da, di mu, da bar si ba na, nga su cang mi ngin chi ge ji ge da, du ni din ba xie zhi. Zhubu nan ba, dang hui la, mang chui lu ji ji gu dun gu ru hi ji yi. Mang yi na, zong zhe ju zhe ji chui du xiong wi, qing ha wi gi qi ju zhe hien yi. Di ya, mang yi par ji ji lu ji la di na, ma rei sun zha xie yi na ya, di mang yi ji to ma na, ma rei di mi bu nang la, gu da zhu ji ji di di gi qia xiong ji. Kung ju, nga zhul jie ju zhen na, zhen xin sa tu xie bar ngu la. Gai di, mang yi na, xie cu jie cu wi ci ga dang. Ma nang la, rang du jie ju zhar sa zong jie lo xin mi jing. Nga zhul jin zhu dang jin tu yin. Tu xin nga zhul, di wi na mang pi zong cu ba dang. Mi zhi jie xie cu la, zhe zhen jie ye wa jie tuan ba ni zong. Mang yi jie nam dun che kong di wi jia qi dang, nam ba di wi pin cu, sa zong jie tai ki dang, ju zhar jie rin dang, di wi gong tur song bi. Zong zhe ju zhar chue, rang ni rang jia tui bi, ju zhar jie nam ba xie la ju ba yin. Di da bi ju zhar nam ba di r, ma rin su su dang, sa ni su su r, man du man zha wa ri yuan na yang. Cang ma r, tui mong ge qi chui xie yue bi. Mang yi jie gu dun la, nga zhur ma mang ji, nga tu ni sa zong xie bi, lu qi tong la, de zhur ngin jin di bi, cai ji zong zhe gang xie, yin dang su lin chu ba xie yin. Mang yi na, ma rin ka ge zong zhe na, zhang ci mang yue da, na mang pi zong cu xie jie zong zhe ge nang ba xie yin jing. Lo ju jie chu ju ri mi di nu, di tui xi nga zhur jie nian nyong xiu dong dang. Ji zhe la lo su, nga zhur jie rong da, ro zhi jie per jie jie la, ba ga wi nui ba jia ba ma si. Zhe zhen yu bi xie cu nong du, jie qi nga zhur ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bi xin ni, wang xur zhe zhen la tai zui dang, long yi song yi tin dui xie dang xie jing yu la. La bar du, di ma rei di dang, di du ge su zui xie cu jie cua dang, ma rei di xin kang, jie xue jie qi cui su, mi long ge nang du zong yi cun par xie bi. Ma rei ni ma rei ju bi, ma rei ka ge mang ye la, zong rei ge rin tang zang ma si. Xiu gang jie yi di ni, xian jiu ge rin tang qi qi di ba xin mu gui ba zhi. Nin ba, mang ye jie yi wei gu ru xin na. Mang ye jiang, zong rei ji nan ba xin dan zha wo ra, nga zui li xiong xing. Xi zu jie cu wei per ji dan zha ni, na mang pi zong cu su jiu ba yin. Mi ri, du mi xi zu ni, zhe zhen yu bi xi zu su per ji xiong wa di. Mangi ji nam dun che gong diwi jia qir xin la. Mi hi re ji chu zi di ren xin pa wi. Mangi sa zong ji tai hi dang, mangi ji rei da nan ba su la, se bar mang bu xiong yu. Di zang duo ma zi, ma re ji qi bar mang wa dang, ma re ji le yang san ni dang yu di qi bar qi wi, mangi ji ye wan de ta jie duo zhang ni dang ren yi he xiong ga wa yi. Wen jiang, mang ye la yin jiong nan ki, zan lun tu ge ke wang meng bu, nan dun ji ti ni, di ye wa xie yue bi, dar di la ye zu ni, yang ji ye wa dar xie jun yi. Ye wa dang bu, li yi. Li yi san nga zui ji ji na, nga zui bi nga zui ji ju zhen na dong lin xie jing, nga zui ji nian nyong dang, nga zui ji qi qu, nga zui dang zhi wi, xin cu ji nan dun du xie bi, mang ye ji rei he yi.
3: Xiu di la gan gan yu du, xiu ye chan jin ni ru xiu yu. Nga qu, mu zhe xin ji ge gan gan li nan ba jia wa xie gu.